0: E rere a rorangi nei ngā oiata Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te angi nei. Te reo inirangi motuhake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.